tentativo o un gusto a tanga, ne lo sa ma cosa. Alumuna, si sea u, ya sa ma cosa. Amuna yeye, coma, sa ma cosa. Tanga, tanga, un gusto a tanga, ne sa ma cosa.